Ou fwe, ma kable men gouvedman, men ay do pouche, ma kable men gouvedman. Paske pe mwen ha di isi ya, bon avye di anko, se nan malko. E pi konsoltan, e pi ofis la, ki de responsabilite pou poje sa la. Se yo ki ni pou fe sete ki, se moun nan fe sa yo doit et fe, pou finin. Bon nan malko, lot bagay la masa kopon nan. La de kome ti choshime, ou poko fini, meti baba grid, espesyalman, soufriye la. Bon kote liviti te ka wete la. Otro jemise, 2010 le Hurricane Thomas pase, Kylie de Senafon. Ok? Ki manye hot poko sa wan he bagay sa la la piyes? Sezon, to risk ka ouve tout ale. Kwa achime, kay pli abawase. Bon makadi pou nou wan he pou to risk, paske se pa selman to risk ki moun. Mais la saison ouvert, la kay ni pli machine ki kay fè wout a sou chime sa la. Et puis pou chime l'état sa. Et puis wazi. Chime ni wazi telman. Et puis wazi a ho telman. La ni tout a kote ki ni sain a sou chime, boda chime, ou pa ka memwe sain nan ki la. Sain ki kadou, yo mem nan mal ko katwa vay la. Bon ple di mwen, Se moun nan ki ka kondwi nan malko a, konsoltan. Se moun nan ki ka travay an ofis la la, an kamaki. Zot menm pa ka drive machine hot asou chime la pou hot ale gade ki sa ki a fet. Pou atwa otan waze ki la, imagine sa. Bon mati ele mwete ka desen la. E pi la ple ati nan chay van. Kwa chay branche bwa, yo panche asou chime a. E go kona bon wom la, ou le chauffeur pou se go kona sa. Pis lan do to a branche bwa, wazi, ki pawa, bozo, ki ha ben, ou pa ka men mwè chime an bien. Kwa kwa y pase pi machin nou, sa ka y gwa fiye machin nou, sa sa gase glas machin nou, epi tout se bay sa. Bon, lo ka desen, ou ka y a ese ouve kona, pou an yen pa y ve machin nou, e ki sa ki sa fet? Ou sa fè yon aksidan. E pi, nan malko, ese ou ki kay peye pou si yon baye fè. Mwen pou zwen se otorite ya, baye nan malko, e pi di nan malko, kouman se notwaye boda chime. Sa krev chè, ou pa ka, mwen do adon kote lò ka desen, ou ne pou dou bout pou, e pi fè sete ki, lot machin pa avini. Bon, mwen ka bote side, Swazey. Mwen regade sen leklatin do to akote ya sou chime Swazey la, men men ya. Awa, sa la? Pou mi ya, ma a blanme gouvernman. Me sa la? Mwen ka blanme mem parlaman. Ma a blanme premier ministre la? Mem parlaman. Paske se mem parlaman ki ispoze kare se bakay sa la Bouk zwen fèt. Premier ministre la pa ka drive tout patou an set li si. Ok? Se menm parlaman ki ni pou gade adan manye pou yo sa fè seten ki boda chime an notwaye. Makabla me chon non pli. Oui, se li ki ni ministre la. Me se menm parlaman ki se pose ka vini di waze sa la ho i bouk zwen koupe Se ba isa la. Bon, an nou pwen lo gay an peyi nou. Bo se chime an bouzen notwaye. An nou fè an gam epi notwaye bo se chime an tepi souple. Mwen ka ple de epizod. Bay bo da chime an gam. Epi denye parol la mwen vle di ya. La ni trop set lisyen ki ka koute, epi la ou di an parol, yo ka ale di parol la dan diferent manye, espesyalman la ou se politisyen, epi yo ka bwe wom, ek se politisyen. Yo ka ale di se politisyen tout kalite bagay. Sou di an ba, yo ka tounen, manye yo vle, yo ka tounen kon topi, ebe kon poul, ki vle pon, e ki pou sa jen pou pon. Set li se nou pou debout fè se bay sa, nou ka fè la.
Le nou hen se politisyen,

Mwen komisyon la sot hot do twa met ek petwes l'ekol. Yo pou koni piyes informasyon hot minis edikasyon ka di pa ni l'ekol. Kwa la ni l'ekol bon maten, vwe se zafan ale l'ekol bon maten. Si pa ni l'ekol, kouvetman ka imite yon statement do ka di pa ni l'ekol. Me pou atcholman, la ni l'ekol.

pe pople bo vis-a-vis Bakay. Jimè la tni an chay bousay kwa lò ka kodu loto lò ka y pase la bon matin. Pwen gade pwen pokosyon asou chimè sa la la. E pi la ne an pil lòt kote ki neti an falay ki fèt. Pi boa la ni bwansh, man chay bwansh wazye asou chimè. Nou ne pwen gade pwen pokosyon. Pi nan malko, bon matin la. Mwen vlo vwe se moun nan, nan toye se kanan la. E pi bò chimè la.

bon, mwen ka interrompte sa timet la. Mwen pa mwen pon, mwen pa ni piès information kote pani l'école. Sa mwen sav, la ni an bagay ki ka sirkile la sou media sosyal, sa la pa nouvel ki vwe. OK? Sa la sa mwen chose fake news ki la. Kwa la ni l'école jodi a.

Bon, teacher, ka vwe mwen komisyon kote Ministre Edikasyon Saint Vincent ka di servese ka di ouzav, l'ekol ka wete feme la pou jodia paske tan pa fasil pou yo ni l'ekol. Fodjoz, si ni mou pou ko bay notifikasyon, nou ni pou pwen manye ye. Bon, ay di an bay, mwen sa le mwen di sa, chay moun ka fache yo pa adje kote. Mwen ten pou leve biye bonè, mwen te veni si ya, bon, la ple akadobe. Mwen ka vye la kay mwen ale fè lesta sobe mwen. E pou mèm, leve, alan to avay.